Bunang kakuhe ahalu mung kere masha punang parula favanta divehitari ke bunang marivetivi akuraka amillabas marivetivi adaya sagafata ramzuko.